na ne papa no e wonu wa wani mi no na kama mi oni pa kwa da da seni ne pa da seni wa kwa dua sensia 66 wodini na munkunim when gani will be ada ntia ba ni se no no ne ba asano ne no odwane no yey hand in tia when ni bibia ne papa nim no ne ne ba ni na na tia aye dia wupe aisha no da ama aisha sa when you die it is finished now there is hope Ebra me ne wuti aye kesa there is hope. Emra mi baba me nu mi na nam se ni da so wonti. Kai mi nu mi enu ye betobi. Efie mi nu mi enu ye besibi. Enya bre ni abre ni anya ba rente. Emra mi ba ye besi ye de. Even if it's single room. But it's a wakawa. That dream is gone. Yay. Yeah. But remember,